0: Gippsland FM.
1: Mahigit 2 oras na inusisa ni Attorney Ted Te si Mayor Baste Duterte. Idineklara pa siyang hostile witness. Pero matapos ang lahat ng tanong, ano ang nakuha ng prosecution na direktang makakasama kay VP Sara? Ang hostile witness ay testigong may interes na taliwas sa panig na tumawag sa kanya. Kaya pwedeng gumamit ng leading questions. Procedural advantage iyon. Hindi patunay na may kasalanan ang testigo o ang kanyang kapatid. Inamin ni Baste na may kontrata ang Davao City sa GenCorp at siya ang final accountable officer sa procurement. Pero sinabi rin niyang hindi niya alam na idineklara ni Sara ang interes sa kumpanya. Itinama pa niya ang bilang ng kontrata. 19, hindi 15, pati ang magkaibang halaga sa City Records at PhilJEPS Records. Kailangan pang linawin. Nasaan ang patunay na pinaboran ang GenCorp? Na alam ni Baste ang interes ni Sara? Na nakinabang ang Vice President? Kung mayroon, ilabas. Dahil matapos ang mahigit 2 oras na pagtatanong, ang testimonya ni Baste Duterte laban kay Sara Duterte, walang kwenta. Another day. Another regal. POV.
0: Gippsland FM.
2: Yung mayanig ang mesa, tila may bintanang binasag.

0: Gippsland FM.
1: Mas masakit pala kapag yung taong tinulungan mo siya pa ang unang tatraydor sa'yo. Pinagkatiwalaan mo at ginawa mo ang tama para sa kanya. Pero sa huli, ikaw pa ang sasaktan. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng tinulungan mo marunong tumanaw ng utang na loob. Minsan, ang taong pinotektahan mo, siya pa ang sisira sa'yo.
0: Gippsland.

0: Gippsland FM.
1: Kahapon narinig lang po namin to sa hearing sa Congress. DOE na rin po ang nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na krudo, equivalent to 2.5 billion liters ng krudo at gasolina. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East, dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhukus-pukus nitong si Secretary Garin at ng Department of Energy. Pag mamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Kasi may makukuha na naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock, nasa 43 million barrels, 2.5 billion liters, ganun po karami.

0: Huwag masyadong feeling entitled. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Gusto mo eh, respeto ka ng lahat. Pero ikaw, hindi marunong rumispeto. Sorry pero ang respeto, hindi yan binibigay sa edad, sa posisyon, o sa level ng yaman. Binibigay yan sa tamang ugali, karakter at gawa. Kung wala ka nun, huwag kang mag-demand. Huwag masyadong feeling entitled.
1: Hayaan mo silang magkampihan na siraan ka. Ganun talaga ang mga taong talunan. Kulang sa attention, kulang sa aruga. Di masaya ang mundo nila dahil puro pagpapanggap lang alam nila.

0: Sino po ang magbabago ng bukas? Sino po ang magbabago ng bukas?
1: May bukas pa ba? Para sa amin?
2: Meron anak habang may taong handang gumawa ng tama.
1: May bukas.

0: Gippsland FM.
1: Suki, sariwang gulay.
2: Maluwag na ang buhay ng bawat Pilipino. Ito ay bunga ng ating mga pagsisikap. Magpapatuloy tayo.
3: Sariwayan, halika na!
4: Ate, pagkano po ang kilo?
3: Ha? Kilo ba yan? O man